0: Printingan, the first digital direct t-shirt printing. Super bilis, napakaganda at pulido pagdating sa t-shirt printing. At ngayon, lalo pang pinalawak ang serbisyo nila dahil meron din silang tarpaulin at sticker printing. All around talaga, mapa t-shirt, tarpaulin at sticker printing. Shopno ang pinakamagaling.
1: Shopno!
2: Available na rin ang sublimation printing sa Shopno. For inquiries, call 0917-570-3971.

0: magic time, 8:30 a.m. This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Eh, bakit lagi kang nahihilo at hinihingal?
2: Iwan ko nga eh. Masakit tayo ng bata ko.
3: Sabi ng doktor,
2: mataas na naman daw ang BP ko.
1: Halatay, delikado yan. Hindi pwedeng papayaan yan.
4: Ayon sa mga health expert, ang maling pagkain, sobrang kolesterol, mga masasamang bisyo, laging pagpupuya, at walang exercise ay maaaring ikahina ng iyong katawan, magkakasakit sa puso, o may stroke na maaaring magresulta sa komplikasyon at next life na lang tayo magkikita. Kaya ugaliin magpa-check up at magpa-reseta ng tamang gamot na mapagkakatiwalaan pagdating sa pag-maintain ng BP condition. Subukan mo ang Angi-Block. Angi-Block. Salamat! May Angi-Block na! Angi-Block tablet. May Angi-Block na! Mapapanatag ka na meron ng next day, next week, next month, next year ang buhay. Hi! Angi-Block. Angi-Block tablet. Available in 50 milligrams. Losartan Potassium is the generic name of Angi-Block tablet. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Parang Jiboy! Psst! Jiboy! Magkatanong nga ako sa'yo, bakit ka dyan bumibili sa murang bagsakan tile center? Ha? Nagtanong ka ba? Kita mo naman ang mahal kaya dyan sa kabila. Dyan ka pa bibili. Alam mo bro, praktikala tayo ngayon. Tingnan mo naman yung gas, parang blood pressure. Naghihimutok sa pagtaas. At least dito pre, parang sex bomb dancers. Pababa ng pababa. Eh, matatapos ko na yung sala at kusina ko. Tamang pasada ko lang. Nakakapag-budget ako ng maayos.
4: Kitam, sabi ko na sa iyo eh, tamang puntahan bago ka tamaan. Gayahin mo kami sa murang bagsakan tile center. Pangalan pa lang, eh ba't lalayo ka pa? Abay, cheap price pero quality. Pangyayamanin.
5: Eh, no kayat mo, katuwaan ka pa hay. Nalakalakin na birukin, EJ Osmeña Highway, Ilagan City. Abay, the Royal Class Gas Station. At damat branch na EJ Zone 4, San Antonio, EJ Rojas Laan Brand. Ang napay mo, Orion. Mapankan ah, Jai. Murang bagsakan tile center. Call or text 0917-736-4481. Window 0992-322-0922.
4: Hanapin ang mabait na manager na si Kuya Jumel Lanoza at Ate Joy Wahe.
6: Para sa dekalidad at maaasahang materyales, piliin ang Bressy Hardware and General Merchandise. Nag-aalok ng kompletong hardware, construction at electrical supplies na swak sa anumang proyekto. Available din ang solar pump at inverter solar panels para sa makabago at matipid na enerhiya. Mayroon ding deep well pump drilling at solar installation services na garantisadong profesyonal. Kaya tara na sa Pressy Hardware and General Merchandise. High standard quality pero presyong pangmasa.
7: Ang Pressy Hardware and General Merchandise ay matatagpuan sa Pressy Building, National Highway San Antonino, Burgos, Isabela, Kulalabu. Owned and managed by Kuya Carlo Villente Lucero. For more info, please call 0956-207-4347. Sila rin ang distributor ng number one natural organic plant stem cell sa buong mundo, ang Revobeat Miracell Plus.
8: Here in Cagayan City, there's a place that will keep your car in top shape. GP Car Care Center. Their well-experienced mechanics and technicians are experts in car repairing for multi-brand cars. GP Car Care Center. Services offered: change oil, under chassis, overhauling, computerized wheel balancing, tire changing or mounting, cooling system, brake system, clutch system, engine scan and diagnostics, and a lot more. GP Car Care Center is conveniently located at Kabatuan Road, San Fermin, Cagayan City, Isabela. For more info, please call 0927-404-0136 and look for Miss Giselle Ong. GP Car Care Center, the car service center that cares.
9: Katambay mo!

0: Manong, dumagas na pa yung BDJ pagkatangan empanada,
1: excuse me. Dayem, okay kamit laeng.
0: Subli sa mati sakit kon.
2: Binat daytan.
3: No, adagurigor kin adagagiddan na nga sakit yung ulo
2: kin bagbagi.
1: No, adabi na kin nagigiddan na sakit.
4: Alisto, abanat, itiupat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pansin papawida. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita, o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
8: Magandang araw mga kabayunik. Kumusta po ang inyong araw sa mga itong ulan po ba? Masikip ng panahon sa inyo? Sana po ganun din ang ating katawan ay masigla din. Alam mo ba na napakarami yung kabayan natin na naghihirap din sa iba't ibang klase ng sakit? Lagtig itong tinatawag natin na cholesterol na nagbabara sa ating puso na naging problema ng ating mga kabayan na pagtaas ng cholesterol at nagiging problema ng tinatawag natin na heart problem, enlargement of the heart, rheumatic heart. Yan ang problema eh. Bakit? Mahilig sila sa pinirito, ginisa, adobo, papaita, bulalo, diakdakat. Alam niyo po ba? Nang yung mga magpagkain, masarap yan. Hindi ako makipagtalo, talagang masarap yan. Pero tandaan niyo, pag yan ay lumamig, ang sibo na sa ibabaw ng sabaw, tumitigas. Para pong kandila na tumitigas yan. Ilagay mo sa refrigerator, ilang minuto lang, mapapansin niyo, ganun po ang problema. Ngayon, babara sa artery natin. Anong gagawin ng ating mga medical doctor? Bypass operation. Mano, 1.5 million. Isang pasyente ko, hinihingan sa heart center, 1.3 million. Pero natakot siya. Ano lumabas? Bumalik sa bionic, nag-cleansing, after the cleansing. Ngayon, nagtatanim na ng luya niya doon sa kiyangan. Ganun po kaganda. Oh, hindi na bypass. Walang sugat, walang tayo, walang bawas yung ugat. Isang pasyente ko, from US, brother-in-law ko pa mismo. Ano sa nandoon sa aming doktor? Kailangan $200,000 ang i-prepare nyo para sa bypass operation. 6 na ugat ang barado. Sabi ko, no, ibalik mo ng Pilipinas yan. Hindi po makabiyahe, uncle, kasi ayaw bigyan ng travel pass. Kasi kailan daw talagang operahan. Okay, nasaan? Nasa hospital. Okay. Ano, naka-dextrose, naka-oxygen. So, dahil nahirapang huminga, komplikado, may high blood, may diabetes, may sakit pa sa puso. Anong ginawa nyo likod? Sinag-advisan? Gawin mo ito. Apply mo. Every 2 hours, pinumin mo isang kutsara. Ano pong ginawa natin? Kasi malayo, nasa US yan, nandito sa Pilipinas tayo. Ang sayo ko, bumili ka ng limon, luyang dilaw, natural na luya, bawang at sibuyas. Oh, 5 klase po ha. Pinablender ko yun, sabay-sabay. Every 2 hours, isang kutsara pinapaino. And 3 days, sabi ng doktor, pwede ka nang umuwi. Wala na yung bara sa puso mo. Ganun po kasimple, ano? Samantalang hinihingan ka, 11 million in Philippine money. Samantalang wala pang 3,000 inubos niya in 3 days. Yun lang pala ang sagot sa karamdaman. Kaya kasabi natin, ma'am, sir, prevention is better than cure. Health is wealth. Ang napakinggan, application ang kailangan. Hindi lang po kayo tagapakinig. Dapat pala pakinggan nyo mabuti. Gawin nyo. Dahil sabi ng Bible, alam mo mabuti at hindi mo ginawa, kasalanan mo na yan. Hindi na kasalanan yung Dr. Sonio. Nag-explain ako. Nag-advise na ako. Nagpaliwanag na ako. Pero hindi mo ginawa. Ano magagawa ko? Diba? Pero kung kayo pupunta sa ating klinika, mayroon po kong gamot dyan. Yung vitamin D3, yung pong grape seeds, soy lecithin, flaxseed oil, omega-369. Yan lang kailangan natin eh. Garlic oil, spirulina. Yan, mga kailangan nyo, vitamin B, vitamin C, vitamin E. Kailangan nyo po yan. Pag-combine nyo. At yan po ay makakatulong sa inyo pong karamdaman. Pangalawa po na pwede makatulong sa inyo, yung pong tinatawag po natin na siling labuyo. Yun o, yung pinadyos ko sa brother-in-law ko, pinalagyan ko ng sili. Mangang talaga. Pero tandaan nyo po ang sili, gamot po yan sa enlargement of the heart. Paano? Alam nyo po ba, ang siling labuyo, pag yan ay nahihinom, kinakain ng aso, ano ng manok, ng ibon, tinutukan nila. Kaya yung sili nyo, walang makita ng namumulang bunga dyan. Lahat, pag nakita ng manok, tutukain niya, ng ibon, kakainin niya. Kaya nga sabi natin, kaya nga mabuti pa yung hayop, marunong gumawa mo to nature. Tayo pag may sakit, ang puwanta natin sa drugstore, sa doktor. Pero ang ayo, sa nature sila lumalapit. At bagayang sili na ininom nyo, matatanggal dahan-dahan ang bara sa puso mo. Maiwasan ang paglaki ng puso mo. Pagayang sili ang ginamit mo. Ay, doon kaya kuminom kasi manghang masamang lasa. Oh, you can go to our clinic. Meron tayong capsulize. Sili nakakapsul. Luyang dilaw nakakapsul. Oh, vitamin C nakakapsul. O saan ka pa? Kaya sa inyo, maraming paraan sa gusto. Pero sa ayaw, maraming dahilan. Pero pinakamaganda sa lahat, yung sabi natin, oh, ano mang klaseng sakit, ang pinakamagandang unahin mo ay mag-undergo ka ng cleansing muna. After the cleansing, doon ka uminom ng mga suplemento na yan. At sigurado ko sa inyo, 101% tanggal bara, awante opera. O, di ba? Mm. Ano opera ng doktor sa'yo? Kung natanggal na yung bara doon sa artery ng puso mo, o natunaw na yung taba niya, so hindi ka na madaling mapagod, maganda na yung paglakad mo, makapagtrabaho na maayos. Bakit? Wala ka namang bintananggal ng organ sa katawan mo, di ba? Ang Bionic, ang ginawa, cleansing ka lang. After the cleansing, binigyan ka ng gamot at naginawahan ka. So, saan ka pa? Adi, you can go to our clinic. Mayroon tayong mga supplement to. Nariyan po ang ating pong Bionic Herbal Capsule. Alam niyo mo ba ang laman ng Bionic Herbal Capsule? Meron siyang sili, meron siyang mangustin, meron siyang spirulina, meron siyang turmeric, ganun po, at meron siyang bawang. Kompleto na po yan. O, saan ka pa? Ay, tiro ka na sa kompleto, di ba? Sabi natin, certified, legit, at ano po, approval ng Food and Drugs Administration. Certified po siya na ginawaran ng parangal. At ang iyo pinirekomenda ng atin pong government na taong gamitin ang natural, herbal, walang overdose, walang side effect. So, you can visit our clinic na tayo pa magka-rinigan, magka-unawaan. At pwede nyo bisitahin ang aming pong website, ang atin pong online radio. Oh, subukan nyo pakinggan ang ating programang Kaalaman Pangkalusugan. Pwede nyo pong i-share sa inyong mga kababayan, kaibigan, kakilala na gusto pong matulungan din po ninyo. Kung paano kayo natulungan, sila po ay tutulungan din po natin sa abot nating makakaya. Dito po, damayan, tulungan para sa ano, ikalulusog ng ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po. Subukan, puntahan. Anong isang pangalan? Bionic Alternative Healthcare Center. Ang cellphone number ang ating pong blog, 0917-8874-581. At yung ating pong smart number, 0939-566-3708. Or kaya, bisitahin personal ang ating klinika. Bukas po tayo mula Linggo hanggang Biyernes. Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Huwag lang po kayo pumunta sa araw po ng Sabado. Yan po yung special holiday po namin bilang mga Seventh-day Adventist. Yan po ang araw po ng aming pamahinga. Sa loob ng anim na araw, ibinigay sa atin ang pagkatrabaho sa anim na araw. Ngayon tayo kapit itong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos based on Exodus 20 verse 8. Diyos, so sa mga kaubay natin na subukan makipag-ugnayan sa lingkod, Dr. Lemuel Sonyo.
7: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli!

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, tawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Sabela 90.5 Magic FM, Tacloban 98.3 Magic FM, sa Dipolog 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang boses sa radyo Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP. I got my
1: head out this show. Magic Contentuan. All in one program. Magic Contentuan.

namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, katambay mo. Ayaw.

wala, bakit niya naman po sinaksak yung rapist? Lokong yun, lapastangan, abusado. Nilamutak ako at pinunid damit ko na parang sanggol na walang damit. Tapos bigla niyang sasabihin, Lola, joke lang, sabay nagmano. Eh, serious kaya ako. Papikit-pikit pa naman ako at pakagat-kagat ng labi ko. Kaya yun, nainis ako, sinaksak ko.

0: Anong? Dumagas na pa i-BDJ pagkatangan empanada excuse me.
1: Dayem, okay ka mitlaeng.
0: Subling sa matisakit kon.
2: Binat daytan. No, adagurigor kin adagagiddan na nga sakit iulo kin bagbagi.
1: Adabi na kin nagigiddan na sakit.
3: Rexino Forte!
2: Alalisto, abangat, itiupat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
2: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
6: Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay ng bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract. Pampaganda ng buho. Collagen. Para sa matibay na buto. Glutathione. Para sa cutis. L-carnitine. Para sa pampapaya at ampalaya na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level. Green tea, pampababa ng blood pressure. Ashitaba, for good digestion. Turmeric at iba pa. Sugar free, stevia, ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket at grocery sa inyong lugar.

printingan. The first digital direct t-shirt printing. Super bilis, napakaganda at pulido pagdating sa t-shirt printing. At ngayon, lalo pang pinalawak ang serbisyo nila dahil meron din silang tarpaulin at sticker printing.

0: rin ang sublimation printing sa shop, no? For inquiries, call 0917-570-3971.
1: Para sa dekalidad at maaasahang materyales, piliin ang Brassy Hardware and General Merchandise. Nag-aalok ng kompletong hardware, construction at electrical supplies na swak sa anumang proyekto. Available din ang solar pump at inverter solar panels para sa makabago at matipid na enerhiya. Mayroon ding deep well pump drilling at solar installation services na garantisadong profesyonal. Kaya tara na sa Brassy Hardware and General Merchandise. High standard quality pero presyong pangmasa.
2: Ang Brassy Hardware and General Merchandise ay matatagpuan sa Brassy Building, National Highway San Antonino, Burgos, Isabela, Kulalabu. Owned and managed by Kuya Carlo Villente Lucero. For more info, please call 0956-207-4347. Sila rin ang distributor ng number one natural organic plant stem cell sa buong mundo, ang Revovit Miracell Plus.

0: Ang programang inyong mapapakinggan ay bayad na pang sa impapawid. Ano mang sabihin ng host, tagapagsalita o representative ay walang kinalaman ang himpilan ito. Nako, ikaw ba ito? May nararamdaman ka ba? May sakit ka ba? May iniinda ka? May masakit sa likod, sa harap, kung saan-saan pa? Ito ang tamang programa sa inyo. Ang nararamdaman mo, sakto. Para kay Dr. Lemuel Sonio, sasagutin niya ito sa programang Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan. Makakasama niyo si Dr. Lemuel Sonio, isang naturopathic doctor. Kaalaman Pangkalusugan. Kaalaman Pangkalusugan.
1: Isang magandang mapagpalang araw po sa inyo lahat sa ating mga tagapakinig. Ayon ng lingkod, Dr. Lemuel Sonio, isa po sa Doctor of Ministry and Alternative Medicine, naturopathic practitioner. Katuwang nyo, katuloy nyo kaagapay nyo pagdating po sa kalusugan. Tanda natin, sir ma'am, ang karamdaman sa ngayon, yung iba wala ng pangalan. Oh, ang daming mga sakit na lumalabas, wala nang pangalan, hindi malaman kung anong dahilan sa nagmula ang sakit. Kaya sa panahon ng COVID-19, ayong likod, hindi po pinaklose ng ating government, ng ating mga mayor. Patuloy pong open ang ating klinika kahit sa panahon ng ng kahirapan tungkol sa kalusugan. Di makapagbiyahe nun. Pag mayroon kang sakit, kailangan mo ng travel pass. O, kailangan mo ng face mask, face shield. Ang hirap po, mga kapatid. Paano kung mayroon kang asma? Makakahinga ka kaya? Dubli-dubli na yung face mask mo, may face shield ka pa? Yung isang kaibigan kong doktor na matay dahil sa hindi nakahinga. Straight na nag-duty sa sanitary hospital sa Pasay. Pero yun po ang kanyang kinamatay. Bakit? Dinapuan siya ng asma. Dahil sa nasupukate, hindi makalabas. Kita mo ba pag nag-face mask ka, makakahinga ka ba ng mayos? Iba po yung mag-face mask ka kaysa wala kang face mask. Pag wala kang face mask, ang sarap ng hininga mo. Di ba? Makahinga ka ng maluwag. Pero pag may face mask ka, limited, hirap, parang hinabol mo yung hininga mo. How about meron ka pang facial? Lalo na, di ba? So, alam niyo po ba ang asma? Either bata, matanda, pwede rin tamahan ng gantong klase ng sakit. Bakit nagkakaroon ng asma isang bata o isang tao? Dahil sa kakulangan ng oxygen sa kanyang baga. Kaya kung bakit tumatas baba ang balikat niya, pag inataki, bakit kulang sa oxygen ang kanyang baga? Bakit? Barado. Ano sabi natin? Tanggal bara, awan ti opera. Ayan pera, medel mo. Ay di sabi natin, mag-cleansing. Kalinisin natin ang baga. Linisin lang internal organ. Kaya sa'yo sa inyo, naliligo ka, labas lang nalinisan. Kumusta ang baga mo? Nalinisan mo na ba yan? Hindi pa do. O di ba? Kaya yung time na linisin natin ang internal organ. Saan po nagmula ang asma? Maling pagkain, maling inumin, junk foods. Ano ba ibig sabihin ng junk foods? Basurang pagkain. Kaya sabi natin siya, ma'am, huwag mong gawing basurahan ang iyong tiyan. Ang basura tinatapon sa traskan, sa landfill, hindi sa loob po ng tiyan. Kaya sabi natin, ma'am, huwag mong gawing libingan ng patay na hayop ang iyong tiyan. Ang patay po nililibing sa simenteryo, sa lupa, hindi po sa loob ng tiyan. Yung mga dyan, double did na, kinakain pa rin nila. Kaya kung bakit ang dami sakit lalabas sa katawan po nila. At isa dyan, yung ating puso, yung ating bituka, yung ating baga, apektado. So, Dok, paano yun? Meron akong asma. Anong gagawin ko? Yung anak ko, nahawa na rin. So, ganito po yung gagawin. Ang first step na gagawin po ninyo, gumamit ka ng herba buwayna. Alam nyo ba yung halamang herba buwayna? Damo lang yan. Pero pag yan ay kinusot mo, ininom mo, nilanghap mo, ang ginhawa sa pakiramdam. Kaya nga meron tayong tinatawag na herba buena oil. Yan ang kagandahan. So, sabi natin, tanggal para, walang opera. Ano bang ginagamit pag may asma? Gagamit ng asma salon, di ba? Nebulizer. Para ano? Makahinga ng maayos. Pero sa atin po, ang ating ginagawa, natural nebulizer, ang gawin po ninyo, mag-inhale po kayo, inhale, exhale ng hot and cold water. Ano pong gagawin? Magpakulo ka ng tubig. Hiwaan mo ng sibuyas, pakuloan, at yung sabaw niya, inhale po niyo. Lagyan niyo ng peppermint, yung eucalyptus, dahon. o kaya yung herbabuy na dahon, lalagayin, pakuluan. At yung makuha ka ng kumot, mag-steam ka. At pwede kung meron kang herbabuy na oil, ilalagay mo sa dibdib, sa likod. Meron po ba yan sa ating klinika? Makakabili po ka ng herbabuy na oil. Napakaganda, edo bata matanda, barado ang ilong, nahirapang huminga, ibahid sa dibdib, sa likod, yan hawa. Yan ang purpose ng herbabuy na oil po natin. And siyempre, kailangan mo ng spirulina, vitamin C, vitamin E, vitamin B, oh, at saka yung vitamins for the lungs. Siyempre, dapat protektahan natin ating baga kasi ang asthma nagmumula doon sa ano po, sa baga. So, linisin natin ating baga. Pero iwasan ang pag-inom ng soft drinks, pagkain ng junk foods, chocolate, ice cream, cake, halo-halo. Hindi pwede malamig pag mayroong asthma. Kahit ngayong gatas ng baka, hindi pwede sa mayroong asthma. O, ano bang gatas ng mayroon sa baka? Sabi natin siya, mami, ang gatas ng aso para sa pusa, ang gatas ng pusa para sa kuting, ang gatas ng baboy para sa biik, at ang gatas ng baya, ng baka, para sa guya, hindi po para sa bata. O, di pa, tama po ba? Kaya sabi natin, ang pinakamaganda, padidiin mo yung anak mo sa mother para mapalapit sa mother. Hindi po sa baka, para mapalapit sa baka. Kaya kung bakit, alam niyo po ba, ngayon kaya sa ibang bansa, ang baka, nagkakagatas kahit walang, ano, walang anak, sumanggitan ng chemical. O, pinapakain nila, pitch. O, ang mga chemical. Kaya, ang dami po na pagkain na nagmula sa baka. Ang mga palaman natin, tulad lang, hindi ko mabanggitin lahat. Alam nyo na po yun, hindi ko na mahirap bang mabanggitin siya yung papawid. Kaya, huwag nyo pong paridihin ang anak nyo sa gatas ng baka, kaya hindi yan guya. Paridihin mo sa nanay para mapalapit sa nanay kasi nakamalapit sa dibdib ang bata, di ba? Kaya maganda po ang bata masanay sa pagkain natural. At sanay mo ang anak mo na kumain ng gulay, hindi ng processed foods. Para ano po, full of vitamins and mineral, pinapasok sa katawan po nila. At sa paano, Dok, meron ng asma nga na po. Yun nga po, sige sa inyo, maghiwa ka ng sibuyas at ng peppermint, yung herbabuy na, o ng eucalyptus, pakuluan, at yung usok, ipa-inhale. Lagyan sa dibdib sa likod. Tanggal para, ginawa ang may dulot sa inyo ng doktor natin natural para sa asma. Okay po. Pwede akong puntakin sa ating contact number. Sa ating pong Globe, 0917-8874-581. At yung ating smart number, 0939-566-3708. O kaya po, bumisita sa aming tanggapan, Santiago City, Cagayan City. At po niyo pong patuloy na subaybayan ang ating programa sa ating pong digital online radio by Unique Radio. Isesyo lang po at kayo po inyong mapapakinggan, mapapanood ang ating pong programang Kaalaman Pangkalusugan. Dok, pwede pa pinumin ng Dr. Lemuel ang aking anak na mayroong asma? Yes, kasi yan po ay suya. Hindi po kapiyan. Hindi po kakabog-gabog ng bip, hindi siya mahirapang huminga. Pag uminom siya ng ano, Dr. Lemuel Sonyo by Unique Herbal Suya Coffee. Kaya nga po ang ginamit natin niya ay suya para po safe, hindi po gatas ng baka. Kaya itong likod, subukan, puntahan, bisitahin ang aming klinika sa may sangay, ground floor ng Bulosan Building, Victory Norte, Maharlika Highway, Santiago City. Tapat ng bagong paligid, katabi po ng LCC Auto Supply. At yung ating klinika naman sa Cagayan, ground floor ng AHO Building, Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City. Makita niyo po yung City Max, makiparking ko na po kayo dyan. First door, pumasok po kayo na rin po ang aking may bahay, Dr. Benet Sonyo. Siya po maglilingkod sa inyo. Santiago City, ang ilikod, Dr. Lemuel Sonyo. Maraming salamat sa pagtitiwala at paniniwala na kung saan ang Bionicle Alternative Healthcare Center ay magiging daluyan, instrumento para sa inyo pong karamdaman. Hanggang sa muli, God bless us all.
0: Inyo pong napakinggan ang Kaalaman Pangkalusugan ni Dr. Lemuel Sonyo. Hanggang sa muli.
2: Ang dati mong katambay sa umaga, kape at pandesal. Ngayon, idagdag pa ang mga kwelang DJs, balita at mga nakakaindak na awitin. Sold na ang morning mo. Basta nakatambay sa Magic FM.

0: pinagkakatiwalaan sa kanluran, puso ng silangan, minamahal ng Pilipinas, laging katuwang sa mga balita, impormasyon, mula sa walang sawang tugtugan, kwentuhan, kawanan, kaya mas masarap tambayan, paboritong istasyon na pinakikinggan, pinamumunuan ng Century Broadcasting Network sa putuan 97.5 Magic FM, Lucena 90.3 Magic FM, Tugigaraw 91.7 Magic FM, Vigan 94.1 Magic FM, Lawak 92.3 Magic FM, sa Cagayan City, Isabela, 90.5 Magic FM, Tacloban, 98.3 Magic FM, sa Dibolog, 90.9 Magic FM. Kasama ang mga pinagkakatiwala ang boses sa radyo, Pilipinas, ang Magic FM, katambay mo. Proud member of the KBP. I got my
1: head out this show. Magic Kulten 2-1. All in one program. Magic Kulten 2-1.

namin sa inyo ang trivia, impormasyon, balita at iba pa. Magic Content 1, Mondays to Saturdays, dito lang sa Magic FM, katambay mo. Ayaw.

0: Manong, dumagas na pa i-BDJ pagkatangan empanada,
1: excuse me, dayem, okay kamit laeng.
0: Subling sa mati sakit kon.
2: Binat daytan. No, adagurigor kin adagagidan na nga sakit i ulo kin bagbagi.
1: No, adabina kin nagigidan na sakit.
3: Rexido Forte!
2: Alalisto, abanat, itiupa. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
2: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
6: Sa panahon ngayon, kailangan natin ng makakatuwang para sa maganda at maayos na kalusugan. Kaya naman nandyan at laging handa ang Bionic Alternative Healthcare Center. Para tulungan ka sa mga nais magpa-check up, tumawag o mag-text lamang sa kanilang mga numero 0926-980-9987 o sumadya na sa kanilang clinic, Santiago City, Isabela at sa number 14 Rizal Avenue, Centro 2, Cagayan City at hanapin si Doc Lemuel Sonio.
7: Bionic Alternative Healthcare Center, Cagayan Branch. Matatagpuan sa ground floor, City Max Gas Station Compound, Rizal Avenue, Cagayan City.
8: Hanap mo ba'y kaping masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix na tataglay na bisag galing ng lavender extract na sumusuporta sa masarap na tulog. Horsetail extract, pampaganda ng buhok, collagen para sa matibay na buto, glutathione para sa cutis, L-carnitine para sa pampapaya at ampalaya na nakakatulong para mapababa ang blood sugar level, green tea pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa, sugar-free stevia ang pampakamis nito. Kaya sa susunod na paghikop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng tika supermarket at grocery sa inyong lugar.
9: Different hangout, different fun at Pedro's Street Cafe. Try our different delicacies. Eat clean and proud Pinoy cuisine. Dine in and satisfy your cravings like yummy dishes, seafoods,

0: Fresh new music.
1: Fresh new music.
2: Turn it up.

0: magic time, 10:30 a.m. This time check is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Para sa dekalidad at maaasahang materyales, piliin ang Bressy Hardware and General Merchandise. Nag-aalok ng kumpletong hardware, construction at electrical supplies na swak sa anumang proyekto. Available din ang solar pump at inverter solar panels para sa makabago at matipid na enerhiya. Mayroon ding deep well pump drilling at solar installation services na garantisadong profesyonal. Kaya tara na sa Bressy Hardware and General Merchandise. High standard quality pero presyong pangmasa. Ang Bressy Hardware and General Merchandise ay matatagpuan sa Bressy Building, National Highway San Antonino, Burgos, Isabela, Kulalabu. Owned and managed by Kuya Carlo Villente Lucero. For more info, please call 0956-207-4347. Sila rin ang distributor ng number one natural organic plant stem cell sa buong mundo, ang Revovit Miracell Plus.
1: Kaibigan, sapat na ba ang kaalaman mo sa iyong kalusugan? Narito ang kukumpleto.
2: Gabay Kalusugan! Gabay Kalusugan!
1: Tatalakay sa mga produktong higit mong kailangan.
2: Gabay Kalusugan!
3: Ngayon mga oras, maknoin ka kaaruba. Talagang nabaran, di panyempo na. Iso nga kaganganasan na launa iti umarubob kakaruba iti best juice. Ang bagong juice ng bayan, nudag iti ubing nyo kakaruba kita madiunay manangan iti kulgulay kina prutas. Siyempre, kaya damit siguro prutas ang ima ang garot may igatang matanay pa nagririgat. Ay kita pagmirinda inyulat ng kakaruba iti best juice. Tangamin na ita best juice, gulay kina prutas iti nagyan na dayta ayan. O ti best juice ang magatang karagdabapin nga butika kina grocery supermarket ures at dinumanti ayan nyo. Siyak manan natin manong itatangatang Jay Dizon. Makagadwa iti nasod di limang minutong isang pa iti programa Gabay Kalusugan. Iti hotline number na kitawan sa Bali 0917-564-6789. O nasuding nga badag dingdingay kadag iti taga Baguio City. Ayan. Chongsan Supermarket All Branches. Rising Sun Commercial All Branches. Ken Wayne, ah, Nitala Trinidad, magkatang nitan iti Best Cafe 18-1 Herbal Coffee Mix. Paborito dagiti babae. Dagiti abnormal panagbawas na dita o dapat na tararub ube mon. Best Cafe 18-1 Herbal Coffee Mix. Hampay nagbaliw karubat di presyo na ingano tatam manipod iti 156 pesos laingan. Iti presyo na numapay nakingin at crudo pero ti Best Cafe hampay nagpanginakaka. O dagiti adanmet iti problema kakaruba iti panagturo. Dagiti high cholesterol. Ay, kumusta kayo? Dagiti high blood. Hanyuliplipatan ah. Dagiti maintenance medicine nyo para kadagitang sagubanin. Iulit ko ah. Mabalin nyo kakaruba iti agkapimutan iti Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Tangamin dagiti na duma-duma. 36 ko naman ng herbal din na ginadeta. Agti din nulong tapon iti sa manormalize na ito problema nga. Panagngato-ngato iti pressure mo, high cholesterol, ken dagitihan nga makaturturog laon unay. Aya, Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Kapengi na ramid ti doktor. Sigurado ti salon at mo di takaka.
4: When ka best?
3: O dita di paarna iti Ilocanja, ah. JTC Mall. Magatang imit din iti Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Two Brothers Grocery. Ayan. Ken dita di paarna iti Cagayan Valley. Am amin nga butika ken grocery aditan. Hey! Talavera Supermarket All Branches. Adatan ni deliveran iti 36-in-1 Herbal Coffee Mix nga tinaga na Dr. M's. Ayan. Nasutipan ka ba ng dindingin ka na iti taga Department of Vizcaya? Farmacia Solonyo All Branches Liza Supermarket. Kinamamin! Maghatang ulitan iti Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Kastamit din ka karuba dagiti managlingling at amuya. Nung managlingling it ka, posibleng nga dati pagkapuan nung apay nga agang lit ka kaka. O dagiti kahit namot iti pumudaw kilikili na hanyuliplipatan at damotan iti Dr. M sa tawas ka karuba mabalin ng usaran dagiti nangisit iti kilikili na naangot pala kilikili na. Naangot iti saksakan ano ag sapatos. Athlete foot nga kunata. Dr. M's Tawas kakarubat ti aramatim nga sabon ha. Available natin kadagitim amin nga butika na ikabila nagiti nasisiglat nga salesman win o ahente tayo kaka. O, kasama tin nagiti ado na po iti uban na makapalakay makapabaka.
4: Kape nga erb.
3: Ay kat anyat aramidem. Ay kat tiraim detan ang iti Just Color. Ayan.
4: Ayun nga John Sarya.
3: 10 to 15 minutes kagtalay na end. Ay Just Color. Ay buok mo. Sakbay mo balnawan. May mayat no hampay na basa ti buok mo. Igulgul mo. Deta Just Color. Ayan. Kita ay mreta kaka. Deta puraw nga buok mo pangisiti na paupingin na ka.
4: Ayan.
3: Iso nga ito no mapangkaagmarcha. Ah. Ti stage. Ah. Nang nangruna no honor roll to di anak mo rin. Deta. Ah. Asinig mo rin ti panagmamarcha. Ay kakot. Apay ngayon ni kumarikit na yun. Ubing na tamat. Kunata akong pay uban na. Di daan mo, Ginas Color mo lang gayam. Ayan. O, Just Color, ang magatang karagdam amin nga butika na itan kaka. Ken, syempre, nagiti kalbo, nagiti aglaglaga sa buk na. At damit shampoo tayo para dita. Ira Shampoo. 2 months nga diretso nga panag-shampoo iti Ira Shampoo kaka. Kita ayam, ti panag-singising na ita. Buok, ayan. Dagiti kalbo nga mugmuging tubuan ti buok da ita kaka. Patasan nyo, ah. Ira Shampoo, magatang karagdam amin nga butika uray sa dinaman ti ayan mo. Alawan! Awan man ti oras kon siya ting pakada mo. Siya ting J.D. mga bat-bati tinimbang gabigat ay amin. The biggest hits!